Ngicela Ms. Scott. Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle lenaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngiwinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usitshena ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Shaye Mark Zuckerberg. Ufuna imali yakhe. Angithi wena bolo ukuthenga idatha. Ukuthenga idatha ngathi wena. Lokho kumnanda ngathi. Ngicela ukubeka ngayo le ndlela le.

ntho tseo di etsang ga ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ga ona tšhelete ga o kgodisamoaaga o kgodisamoaa nokonoko ga seyo mono mo sisa